0: hanke jouer karotamini sisan ou benama kuka danke ou bo katamasere ou den uni nyonke la kanakulu do beno bara ou damine out karo intelita ani lolu et souzevo ben nye folike ben kainka.
1: Tantigeli do kono jamana flauka baranyonya ko nyanabo chekeda secrétariat permanent sénégalo gambien de ya lasi ko benkan silaka soro danke kuina sénégal ni gambie ka nyon famu ya yimbora jamana kuntiku ko kuma nyaw de la wodi sen fe jamana flau danke o bena yira kregran yalla ni katamasiun sigi sangu aka geya ni ka lon befe baranyonya kulu do tumbi 5 ans o danke fu nyon ko kama wa abulo dalendo ko kulu don ka baro ka sigi ka damne kalo intle tanduru sangu ka benkan kuranunu walea o barobla na nyasi jamna flau rodugu yan fanfe bulok marakono yende mankon wulila jouer kalot le temps ani worolo senegal sorasiu kelinko ka gambi danke la grande la moro ka dara fando tien o mami gambi kauma o luyi kambo ko sebe korokon ni ka gati eko darabolilo senegal marabao ye basiki kuma ufo ko wale kuntunte kanani fonyon ko ye o mankon biko 600 Benkan Senegal ni Gambi ke o bena ke sababu ye ka baranon ya o sinsin jamana flau ke lakanako tagamako jagoko fanfe ani jamana flau dan ke sigda dun kan na faw kama jamana flau nunu yo boda nyuma aklina otando o kuma kan defe
0: Issouf zerbo kanye foliw Cameroun ni moho si tumbe ki yere nginka ko jamana nyema Paul Biabe di karo flau nyoron amankan tununko marabaga genklu labanda ka bo makun kono kunu RFI sanfesa Cameroun marabaga genkulu ka kumalasela René Emmanuel Sadiko Paul Biaba nila wakabena segin jamana kono ateme anka diye kalame.
2: Iko saina netunye aprepre latige enka dantegi di dosenfi ko jamana kunchigi be Genève ngako adalente doktoro sola hospitalisation. Ntunya fofana ko nema yi gele ya juma mbeso akola ko jamana nyama ka tahama dosenfi Genève dugula akata sege sege li no komando ke afari koloka.
3: Envisager quelques consultations simples.
4: Alors c'est le président.
5: Oradu ni jamana nyama ko be Genève ina fo ibora ka fo chogomina.
3: Je ne suis pas
2: ni te Genève ni jamana nyema yibura ndese ka fo yi abeyoromina ani minu beyi lu de se ka kuna funi krenkrene ndi ima okoka
3: de façon plus précise
0: Cameroun marabaga jankuluka kuma la cela René Emmanuel Sadi de tuni RFI mande RFI français kan folaw ka moho welele yekunu kuma kan bayele mana vintu sisani umaru yero fe fari kolo yana ge sisamu so ka kan tele sabana on venada bo bi Senegal ni Maroc benakari ngona amana ke chogo chogo Maroc ye quart de finale sira soron ka bankuni Senegal ale wajibi ale ndum ka seba ya soron bi na ba fe ka ta quart de finale la ankuni betanga kene fa flana ne si ça ha bada bena Moussa Lou Koulibaly de la Soron ha kan be ko fe nega kanye ta ani flata bena ni sanga ta ye mande Moussa Lou Koulibaly sera kuma so kono ni se wa ni yela ye Moussa
6: Amba nikile sarata
0: Mune veda kunabi
6: Bi ambe Espanya aleni Maroku dancha de la Seuta ka kuma dugu dugu tungala tala Bayirili frili ka yen Nindon laba una
0: Amba site ambe kene chigulu
6: Anga kete
7: Kuma be awbulu
8: Moussa Alou Koulibaly
6: Aumenu soko nembe ana kabine kwa furu kono wali bagamara yoro ula ambe nisonja ano devise kika au la soro RFI mande kankuma soko no au kakuma beobulo jemka watidu ni akile duru nyogonye dugu dugu tungala tala babi ulumfla nyogonde tuye maroku danja usago kadun Espanya dugu seuta kono halini ufamba kilala kakosigi akoko ni maudabali bankosobe bawu anyogon jema madilika ye yoro ninkeli maroku Espanya ane armadi hake la fasaton yere kajate utekele nye akoka jango bamba gato ni Espany ko ma biulun flade ni toraji la Maroku ko ma tanikeli nga haramade ak la fasato be ka keme ani ko de kofo e fosi san kelin jonjon yere ma don ni jama grini la Maroku yere ani e jamana de minun kas do ka seriawla ko ngunu kan de ye olu labo ko dan ciw labla lendo yala aw yere akun ke muy jama bayrika ka boni chukula hali demisen fitinu munde bena noy yala bara de ko de donwa teri gele sugu juman de bena seka ma blaka to nimbla farati kono ni chukula ameka o felaw makono ni ko kankane ga juro sirabe awsagoya la 00221 66644 12 79 dogo dogo tungala taku e keleli tomba fondation convive nye mogodo ano de bina nyokon soro ka kwani ngalu jabibi kabini Espagne atoko adama sangare ni kle Eklobana?
4: Eklobana.
6: Ambifu, anka wile jabilila.
4: Uh-huh.
6: Aminyo konsolo sisa. Yani anka kumadiyana ma sangare ma ambi Buba Touré de Folok bisimila kabi Côte d'Ivoire jamanakan Buba Touré inikli Buba Touré aywa aka hakilina uni aka nyingali bi ambolo kurambe jeka mkulu majola
9: ule farafim bla ka auja farajala no fete erap no fe na fo maroko gami ke sisan ka gilin wal jamana no fe kasoro abi bambara mima aka jamana kono abutu ule ke tuabu fe mule ka farafim bla ula nyingali bi ne bulu mule ka farafim bla ula dobo yere faka kokojila dobo yere pili kataka tirajamana kongon jino ke do satai ne ko mafu fomi yala nyingali bi ne bulu
6: Nini Buba Touré kanyi ningalu yeka bi Côte d'Ivoire jamana kan Adama Sangare ibora ka kanyi ningalu famu ya
4: Oui mwala ka ningalu famu mafo Buba Touré nyana ko choga mbe Afrique kono ne akila sensibilisation beli alo ka mwo lali ka fo Europe te arjina Afrique te mante jahana mai ne akila nga ka kodol da bulu ka ka jemise nu kupasi Afrique kono ka waka bara kechukua kunye ira ula ka fo ko Europe ni nana ewe bara gelen leke bara gelen drompe libe ya fu ite mwo bo Europe ya ni bara gelen te kom ni buli faso kono ewe bara kechukua ya bela jina pui kase ka dadi munsoro nye masuna Afrique ka soroka no wakatime Europe ka soroka
6: ni me fi ka kuma famu ya kosobe bi fe ka fo e minu nyara bi bo yan ka fo ku beta europe jamana ka na soro chesiri e keme farafina ya notara europe bi u chesiri e sien keme sabade wasa ka se ga ni nse u soro
4: effectivement u be chesiri sien keme saba nu be afriku chanti chesiri ke ne rebu la na me afrika chanti chesiri fu ke me na na europe ami chesiri bela jini ke
6: u famuna
4: si sam fu ite cho europe ta jini afrika ta jana mai
6: aywa ametanya ni nyini ngaluye adama sangare bitombo lokoro halisa aliu jarambale de bisimila kabim malila kuchala kabi ye aliu jarani kle
10: aba musa aliu kulwa mbi fo ko sebe mogo mogo bega resila me poli bele jelen tay
6: bele jele klubi la nyini ngalu bi bolo amila me
10: aha aya mi fo ga nyini ngali seme adama na nyini ngali me mbolo basi santama da aya ye ka poko asiri jamana chamba de manadu mi pangurita ta ku ga kurun ta ku ga jika ku bita eropo ka chala ma ye anga chine si chama mito ala yala aya ye ka poko ni santama na mune na nani ne ka poko salaba na asiri jamana ke ampolam ma ya ka do me sta iba ya ka chaku jugu bo ni ubiga che ubita eropo kata na fanyini mune na nani santama do na wala wenga yini ngali koloi ngai silana yala akolo bi saka mu Afrique mo ani akolo yere mu ni Europe mo u men na fa jime ni bala Afrique mo u men na fa jime yere ana bala Europe mo ni to o jabi de do
6: ni ative alu jara kany ni ngalu flene kabi malila kuchala adama sangare amba da boni ni ngali follow hali ni tu chairman jabi ala mu ya afanga bunya kosa ina
4: Oui, malmaké ali jara sba no ene rebelinka mi jabi dande mi fo jande folimna mi ngali preme ka foko anga tugana ndu me digital kana anga sokona ndu me digital kana tuana ko ima ka internet le fana le kun chaya katime parce que anga dimission munu mena anu stella ube mobli nyana ma ba mobli milon kemesa milon bisa milon bina ne ko foto ta ku ka mobli lo e ko munu me so kemen wa milon kemen lo la ube ta foto ta nu ku ka so lo e do olu ya be anwira be weleli ke ka na tu na ka na mu ando na koro na balma wole kwa ina ko yoro ka nyamu ka so lo chan puite yoro ka ju ai tu na do bule afu atatim anwira mi woni jela anre ka bare mi ka dumni di anga jamana duma ka fura duma ka kanchama duma ko chama otseku ko wirenye me na utala ira ka balma ula ka ubi arjina ko na jagu ala mo be sira tagana ko mo ka internet le bo ko mo ta lungulu ka bla reso so ka facebook bola whatsapp group
6: bola foro babaro ka yoro
4: tiktok ka wala foro babaro ka yoro so mo ta ka bloka ka so chantashi Nesa mbisa wanikilenye Espanya malo femu mbea
6: Aywa, nyingali dowere kunye kafoku ni mkuu yere akololo bisa yake jume nye farafina amba fata bakuru mbaela ani Europe yere kan
4: Akololo me farafina paski anka jine silewe talakana Europe yon nou lube avantir kolo bafoku ka kungolo veta anka bakuru bela jene menana Ni somi li demis esom ka demise ni bela jene bola oso oka nya okpe bobe bela ya foka tatimi Na anka demise ni bela jene bola kana nyalike Europe kona ya anka lube toko fe Europe yon lube napansoro donc akolo ka bo on nema anafa be european nema
6: anafa bo lu de ka kosobe sisa adama sangar e yere boraka kmalla me damino la maroku tay koni kra da bali banku kosobe e ma ba biolon fla hake halini adaw be make aka kosobe do be bioro ba bioro fo biolon fla fo ba binanu yala e yere bolo ni jama koni bayir ka frili e yoro nin kelen ka munde be se kana nai
4: bon ni jama ban nani anya fo sikenskeni ka wa fo ko sabu nan ne bala ko sabu premier comme espagne ya parlement la espagne ya atete me semaine sa bala ka fo ko mo mo ni dona espagne ko ya lo ala ima ka lasse ko fo ka sekenze ka lo iye mo na som yi ni gena ni mo bi ko ka bo afrique kan stadi e politique mo yo be ko ju be fa ki la afrique ko si ya lo ka ro ki la bla u be ki la to espagne ko ya o premier o kala mi ko kala mi ko mo yo meme ya ko mo te ka lasse ko afrique espagne ko parce que espagne fe ka droit ime a fe ko respecter ba ni mo na na ka jamana ko no afrique na quel fa duela iste ka ge tu ka se ka bla ta jamana ka jamana ko no imalo abisita somna ni ya lo ka anana chim anana tuga mina ni o tuga nyelo wati na ka se na ka tuga jamana ko ni soro ko o fero uta o esan lo bla pa kan sisan bo mo ta fora ko kala minge ko maroko nyo wole kain na espagne ko mo se age ka bo espagne tu o prime deuxième sisan mo ko ko comme anga premier ministre anga jamana nyemo espagne jamana nyemo o tal algérie kata barado chetreni algérien o kanyemo o ken ko fominge bo mo ko ko maroc le o kalamge maroc le daile immigrant ko immigrant ka du asian premier tene a flanté na sabante ni ama fo 2020 na kobi saharawi ka nyemo do soro espagne o takalo o kuraka on fya o kalamge maroc ye bo na daile ka fronye da ile kuyo mwogo bisika dunyema bo asina do refana kela wati do frana bo mwogo mankea me ninkala san nile mwogo chika la fwa atatimi bepi 75 la
6: okoro kabu seka bila politiki kou menade kona la jamana unu nyokonche politiki kou hakil na u
4: wala politiki kou mine angon ya angon uwenisho uwe abla o mine lukono me esme guvenuwa ere abla ustabana uwe abla mine mkono pru kia kana ni kele jamana flani nyonje oluko ko mafia o miye mwa mwa mwa lana kule ya kule sawagu yalo odo ufana kwa kuko mwa kunga cha giriashi krepero la kuko mi giriashi na ajale mwa mwa uduna me anye mi nyingira probleme yura miye maroko ni espanyi maza nyamu utala aljiri minkenu ule maja maroko ya maroko le daile uka kele tuwe ya lue asina premete niye nu dimina espanyi kura uwe kibun daile purke mwa uvisika du nyema uka alo nu kela wati mina europu bela jenemi firi espanyi kan
6: enyi ngali laba adama sangara mbila bla yala ni choko yala ni shifi munu nana temek ni nuke la kukosegi mume famia ukakosegi ni mfana la jichama bika foku usigiru yelema
4: bon do usigiru yelema do ufana guwenema espanyi guwenema bon kumi kwenye kala chuga la paski ya uta nintashi na prime mwobina mwobina mwake mwofu wa wafla mwoke meluru mwobina mwobina jene sewe daka urebe jene ka dumini duma ka jiduma ka shiro duma me mwomwa biworo uku mwa chao makatimi don espanyi guwenema polusuni minteru cheka na kana ubla puke mwobisika bonyema
6: mwobolo uyukuruli
4: me do urefana bola fana wala ukuruli me do urefana bola fana paske koni minu okumula sewe te dugu fitine dugu mne 8 kilometers pengele sautai du mabu ni mo wa biro nana bitu re dum ni tse ka bitu dum ni tse ro ka di mo ma fon dum ni bola espagne ro re ro re kana do kala mi ngani mo chama bola kon re ko son
6: famna ko sobe adama sangare jara ambi fu ko sobe ka baro blella kana kan ni ngalu jabi
4: no in chan baraji ala antonio merci
6: Nse sambe tanye ni lameni kelo wereka hakil naudi ambe mwako folomi mbisi mila Ibrahim Sori Drame kabdi kindia lagine jamana kan Ibrahim Sori Drame nikli
11: ba anite mwza kulubale amba ufu amba lame ba befu ame laba kenyo be
6: mfali dira nye koso be eko kwa kwenye dabali bangfo kateme
11: yo aile dabali bangfo kateme ni mwalu ya kure yere nere nimbonji kuro kwa paske andere kai si afun do ka ma ka maroku jamana dire mu bayri jani ka boki ci ispanika nyasuma sa abonji ko ka ndere masika fomu ya fisso ni Maroc yere ka image tia image djugu yere yere quoi parce que ka fuko Maroc economy ni Maroc place ni kumina ari Maroc ko soro ka fuko Maroc jama dimbi bo bayiga kele jamana te kele di kele ti Maroc jamana ka toru jamana te jamana basi ni no ni ne de balju wa ja sami vraiment sami
6: sou menundu e serent ke yuka kuma me a chama bi ka foko lu tambe barako la do yere kuba a lu ba fekas lu ka nintanya Espagne jamana ka Congo ni minoko djugu bloko bo korodo sigili u faso ko yara o fana o ka gele donine
11: ah parce que o bureau maru islaika akasembere aki c'est-à-dire aki il couper le quoi ça était diminué son je parce que ka coupe seulement pour ka bitika se tunga woni ka ko Espagne ka gele o tikele c'est-à-dire maru yere le ka ay jamana bruka mo bayriga so Espagne ka ko nya su andre ka afi de lesmol ko ana frafin me ka fu maroku ka ni mbon ji wallahi mbon ji ne ji ko era ka mbe akure
6: mbe era bolo fere jonjon me se ka soro ni kola ba woni ta chien fo le bro ka nga mo ko lele ka mesisa samba flani mo ko ne kele ma batan fana ko en sira tigani chokola
11: wa c'est vrai ma me ni be mo sa ko an ka dirijon de wi jo ro ka parce an ka siki an ka jamana na fu jamana ni pou ko an ka jamana mo sa wuti sika baradai daire ka danga jamana doma ka sota daire ah so sto crier barata o yuka na fu be sutu maroku yere maroku na fu jamana maroku be maroku nto fola ko ison kase kwa o jamana di kanya deseni bara ni so la fuka dete ku kejika ku buta ispai no di ta bale ku banku yere yere
6: ndo bale banko do ibe ma sori drame ibe ma sori drame kabi kindi asisa mbeta malila ka Abdoulaye Karabana bismillah kabi manantali Abdoulaye Karabana nikli
12: Abdoulaye jeli fu lo ko so ma ibe ma sori fofu ko gine ko fi
6: akila klobi la vitanye ni kakil nay
12: bo amay bra so li fo o ko ko dabali ba mbolo dabali ba kote e anyo de fo anga ko la ngo fra fina ni mo ko ma yimi si boli tra tra jale ndo ali klobi ma la kene ni ci ndara ko de be 30 be bi ni ma fili e ambul ma kere ci ndara o ka o de fe ka la fili ni te balana ko ye ka fo ko fra fina be bi ci kata europe tabu ka daka barate fra fina ko ma be ba kala ma tukum Maroc veut jeter France dans jamana situ de fait ni Maroc ta galaje mais ni ay ko Maroc de manado be bora kata Espagne dro check bara de tubulu kele ya ni sege wodi u boka
6: ay Abdoulaye Karabana fami ya dabal banko yi mamino en stratégie adem sen fitunu bala hal minu shi ma se bara soro yarati santani segi santani wolon flaw dafa o luka bara ko ma ma se ko fa yal bara ko fa na do wa
12: ko so bara ko do an kufa parce que e bala mo goro tarayi Ale sensoro e me ala so espai demzen fitinu ngo mara ko demzen fitinu me espai demzen ni e rezo sanfe wa ye bala eto ngo ndobe ko mobil ni mboli e baka ne ko suni mboli e Maroc ba mo meji ngi ko no ina tadi wo e bo demzen no we ni ke fala beta wo de nofe donc ambe fala mi fo kuma la suni na dron afriki ki nyesi bara de maka jamana ko no bara jmenu ka jamana to bu jamana ba wele kana afrikia sanu ba mbolo ni ba mbolo ni ba mbolo sanu du du du goro na ma bo abi saka mo ko na fa wa na tese
6: ñi ngali gele
12: ati si jamo ba mbulama ko na wala jamo ba mbulama bo artika du jamo mo ko nafa wati si donc mi man nafa wede yeto bu kan nga jega barake
6: jega bara
12: no kera sai bai wala jega bara ambe be dosro mina no kera mo wa tari be doya en nota ni ko sita mtala ni ko gamika frontière de la sire senegal o bena ni mo ko tena
6: ñi ngali gele Abdoulaye Karabana ko na kosobe mo ko waro ben ga juru no fe ansoumana damagate krenkrenia la o senegal yere jamana kondala ansoumana damagate
13: Ah Moussa Alou Koulibaly tanate
6: basse foitana e ka yeto ko ni Abdoulaye Karabana tati killing
13: ko sobe Moussa Alou Koulibaly Karabana ya fo chogomi abisenga ko chogome ndeko ni ma blao minan kono Moussa Alou Koulibaly an kana Senegal yan yere abe petrol mi fola wo be Senegal yan wa adamina la bola ko e sanu beya ko ko ji beya dugu kolo dalen beya Moussa Alou Koulibaly fengo fe danga ka benya mais Moussa Alou Koulibaly est ce que moko sara ko ko ji kan kacha ni Senegal denwe mugo sara cheche onla na pour Europe tagala kacha ni Senegal denwe munde yo sababu ya ni Senegal denwe mi u fanga di ka Seneke ile Senefente sa ni nana walo ya 666 Moussa Alou Koulibaly samaina o yes malo min sene salon wo malo tonu debe bone magasin wala akele masa jaba be ante wo chogo wali jaba o be kasa wali malo be kasa ela mirila wo jamana dema ani filin kata farajela wal man kasa abin mundeke
6: nan do yaje ta mineke obito senekele barawo deke iboraka
13: senekele minke obito dumbeto deke farajela muna obakata ke farajela ki buri farafina tama parce que nous tara ke farajela abesan nuye bara were fananke ila hake abe dima adafale kelentaje yan yere bi bara ke fibesa ni kalo duru bara ibe kalo flasoro
14: okoro maraba
13: kulu bale foy manani ni ka fo ni na folo ba mi bebe na farafina dugu koloka ni at la fla at lanche kelente farajela dugu dowla
14: okoro mara chogade de maisawa wala jumen
13: nani ni bela jelen kolo foyte fo ana kontra dugu signe ani ana nyamro la bedumu wodronde anfa
14: adsumba na dama kateka bis senegal
13: ko be miu bisen ka bara ke ka soro fananke ka dugu kolo la bara wa fananka bara wereke hayni kalam barate
14: to famna ko sobe ansuma na dama kate sambala danso ko bin nege juru no fe ka be dia buku tambakunda abebe marabulo kelin ko na sambala danso ko
15: musa be folin lo anikle
14: amba nikle ko barantayan de do ya blo de minan ko no
15: musa ne ko ya blo minan de ko no barantayan de parce que afel ga fifi fenfen fera fo ko si manzi bara ye iba ubatra bara kumvandela sevre had no bibla fevre la nafo karam ni fengo me hakili bala de san clan san flo betra la do bebdum e bara de soro don bara ku tanya don de be farafinde on la gire europe me ne kon be sera men fodro wo e kuma ban men be farafina fango de dabla sevre nim bebe farafina farafin dem sen de farafina de dem sen ngacha
14: ofamuna kosebe sambala dansoko kabi je abugu tamba kunda sisambe jebu jalo de kakino soro kabi malila kita
16: ko mo ba biuron dandona espan jemona kono ka boni maro fafla boni ko no buluni ye si kala je ibutan ni bebe kila la ira pase o bayir ko aisa nga farfin jemona kila li be no fara maro ka de ani farfin don ka sa be don espan ma ba biulon la be ka do erap konna be kon ba do kon nga farfin jemona kila li be ni kila kon te kon o kon te tro ko je fe bo mo su ira ni ma mo ke biul biulon dan ko kon su ira ko ru be su dira u sim go kon ma ngon ni mu fatro aisa espan mara bo bi ku ka sara la plage mo do ka se ka do erop chuga mina ka se ka ko ke la kon frake pe ni si gara je gara be frake na pravinaza frake na ke la kon be
14: ni ni jebu jalo ka kino ka bi kita si sa meta Burkina Faso ka Arno Sanola soro ka bi bobu jula so
17: ni ko ni ni ye tamashen gweni ye mi bayira ko gwele ya be jamana de ka maro ko jamana na no te ma banko alen danje yelera ko mo ko tina ta me wati kelen kono ni mo ko bayira ga suka o green ka kotge kata o toka kuko panga doni chukura harika mwani mbrekeni tokoko sanfe wichuko yini ga don halo yere mo joro oni faratikola obayira ko o nyabe nno ya dolera esfanyan fanfe kateme maruko kan wolo tamashin gweni lini wala ni koni dowrete gore ya tamashin loko gore ya digilembe jamana de o kiamana nuate atunkana dan danche dayela ni ma ni mo sugu mo bayira ga sugu wati kelen kono koni oye dabari bankoye oye ko fambali obeyira ngore ya lobe
14: ngiye arno sanu de ka hakilna ye kabbi Burkina Faso bobo jula so anka bi babu kan o min tumbe talike jama bayire ka frilila Espagne danche dugo seuta kan ka bo Maroc o ye hakilna munu yo kula ani akou kumbe se ka soro mule fe o be danse kan ka bi kuma be bulo jemu kana ne ka rafeula Moussa Cham ale ni serigne bamba job de bulo tumbe ne ka rafeula akambe sini

0: Nika tamasyon sigi sangu aka geya nika lon befe. Barano ya kulu do tumbi sinkan. O danche fonyoronko o kaman. Wa abolo dalendo. Ko kulu do ka baro ka sigi nka damne. Kalo yintle tanduru. Sangu ka benkan kura nunu waleya. O baro bina na nyasi jamna flau urodugi yan fanfe. Bulok marakono. Yende mankan wulila jwe kalo tle tan ani warolon. Senegal surasi u kelenko. Ka gambi danche lakana tigila mwo ka daga fando chien. Umami gambi ka uman. Olu ye kambo ko osebe koro. Ni ka jati eko darabolilo Senegal marabao ye basiki kuma ufo ko wale yinkuntinte kanani fonyoronko ye obmankan obiko 600 benkan Senegal ni gambi ke obina ke sababu ye ka baranonya o sinsin jamana flau ke lakanako takamako jagoko fanfe ane jamana flau dan che sigida dun kan nafau kama jamana flau nunu yo boda nyuma akilina utando okuma kandefe
1: Isuf zerbo kanye foliu Cameroun ni mohosi tumbe ki yere nyininka ko jamana nyema Paul Biabe di karo flagneron amankan tununko marabaga genklu labanda ka bom makun kono kunu RFI sanfesa Cameroun marabaga genklu ka kumala sela René Emmanuel Sadiko Paul Biabe ni la waka bena segin jamana kono ateme anka die kalame
2: Iko saina netunye aprepre latigenka dantegi di dosenfe ko jamana kunchigi be Genève ngako adalente doktoro sola hospitalisation ntunya fo fana kunimayi gele ya juma mbeso akola ko jamana nyamaka tahama dosenfe Genève dugula akata segeli no komando ke afari koloka
3: envisager quelques consultations simples
4: alors c'est le président
5: Radu ni jamana nyamoko be Genève ina fo iboraka fo chukumina
3: Je ne suis pas.
2: Ni de Genève ni jamana nyema yibura ndese ka fo yi abeyoromina ani minu beyi olu de se ka kuna funi krenkreni ndi ima okoka
3: de façon plus précise
1: Cameroun marabaga gienkuluka kumala sela René Emmanuel Sadi de tuni RFI mande RFI français kan fo la ka moho welele yekunu kuma ka mbayele mana vintu sisani umaru yero fe farikolo yana ge sisa muso ka kan tele sabana on venada vo bi Senegal ni Maroc bena kari ngona amana ke chogo chogo Maroc ye quart de finale sira soron ka banku ni Senegal ale wajibi yale ndu ka seba ya soron bi na ba fe kata quart de finale la an kun betanga kene fa flana ne C'est ça, how about having a Moussa Loukouli valide la soron? How come back off? Nega kanye ta ani flata vena nisanga ta ye mande Moussa Loukouli vali sera kumaso kono nisewa niyela ye Moussa.
6: Amba ni kile sarata
1: Mune veda kunavi
6: Bi ambe Espanya aleni Maroku dancha de la Seuta Ka kuma dugo dugo tunga la tala Bayirili firili ka yi nindon laba una
1: Amba site ambe kene chibulu
6: Anga kete
7: Kuma be aubulu
8: Moussa Alou Koulibaly
6: Au menu soko nembe ana kabine kwa furu kono wali bagamara yorola ambe nisonja ano de bisikika au la soro RFI mande kan kuma soko no au kuma ba bulu jamkan wati do ni akile duru nyogonye dogo dogo tungala tala ba biulon fla nyogonde tu Maroc danje usago kadon Espagne dugu seuta kono halini u famba klala ka kosigi akoko ni mauda bali ban kosobe ba wo anyogon jama madilika ye yoronin kele Maroc Espagne ane armadi hakela fasaton yere ka jate u tekele ni akoka jango bambaka to ni Espagne ko ma biulon fla de ni toraji la Maroc ko ma tanikeli nga armada ya kala fasato be ka keme ane ko de kofo e fosi san kelen jonjon yere ma don ni jama grini la Maroc yere ani jamana de minun ka do ka seriya wala ko ngunu kan de ye olu labo ko dance labla lendo yala aw yere akun ke muyi jama bayrika ka boni chukula hali demisen fitinu munde bina noy yala bara de ko de do wa teri gele sugu juman de bina se ka mo blaka to nimbla farati kono ni chukula ame ka ofelo ma kono ko kan kan ne gajuru sirabe ausago ya la 00221 66644 12 79 dogo dogo tungala taku e keleli tomba fondation convive nye mogodo ano de bina nyokon soro kaw kanyi ngalu jabibi kabini Espagne atoko adama sangare ni kle e klobana
9: en klobawla
6: ambi fo anka wele jabili la
9: ahon
6: ame nyokon soro Yani anka kumadiyana ma sangare ma ambi Bouba Touré de Folok Bismillah kabi Côte d'Ivoire jamana kan Bouba Touré inikli Bouba Touré Aywa, aka hakilina uni aka nyingalibi ambolo kurambeje kamkulu majola.
4: Ule farafimu bla ka auja farajala nofete Iraku nofe inafo Maroko gamike sisan kagirin wali jamana nofe kasoro abi bambara mima awa jamana kona abutu uleke tuwabu fei mune ka farafimu bla ula nyingalibine bulu mune ka farafimu bla ula dobo yeref faka kokojila dobo yeref pilikataka firajamona kongoni jinohwe kie do usatai niko mafui fomiyala nyingalibine bulu
6: Ninye Buba Turika nyingalu yeka bi Côte d'Ivoire jamana kan Adama Sangare ibora kaka nyingalu famu ya
10: Oui mbola ka nyingalu famu ma fo Buba Turika nyana ko chuga mbe Afrique kono ne akila sensibilisation belialo kamo la li ka fo Europe te arjina Afrique te mate jahana ma ne akila nga ka ko dol da buluka ka jemi senu ku passe Afrique kono ka baka bara ke chuka ku nyi raula ka fo ko Europe ni nana ebe bara gelen le ke bara gelen drompe le be a fo te bobo Europe ya ni bara gelen te comme ni buli faso kono ebe bara ke chuka bela je na pu ka se ka dadu musoro nyi ma suna Afrique ka soro ka no ka te Europe ka soro ka
6: ni me fi ka kuma famu ya kosobe bi fe ka fo e minu nyere bi bo yan ka fo ku beta europe jamana ka na soro chesiri e keme farafina ya no tara europe bi u chesiri e sien keme saba de wasa ka sega ni nse usoro
10: effectivement obe chesiri na keme saba nu bi afriku tante chesiri ke ne rebo la na me afrika tante chesiri fo ike me na na europe ami chesiri bela jini ke
6: o famu na
10: se sam fo ite cho europe ta jini afrika ta jana mai
6: aywa ambetanya ni nyini ngaluye adama sangare bitombo lukoro halisa aliu jarambale de bisimila kabim malila kuchala kabi ye aliu jarani kli
11: amba musa aliu kulu mdi po kusewe mwogo mwogo mwogo resi lame poli bele jele ntai
6: bele jele kulu bila nyini ngalubi bulu ambilame
11: aha aya imifoka nyini ngali seme adama na nyini ngali mimembulu basi santamanda haya ye kapoko afriki jamana chamba jamana dumi panguri takuga kuru takuga jika kubita eropo kachalama ye anga jine si chama mito ala yala haya ye kapoko ni santamanda na mune nana nini ye kapoko salaba na afriki jamana ampula ampuma ya kadawa mesitan iba ya kachakujuku boni ubiga che ubita eropo kata nafaini mune nana ye ni santamanda na wala wenge yini ngali poloi ngali silana yala akolo bi saka muye afriki mo ani akolo yere muni europe mo umen na kwa jimeni bala afriki mo umen na kwa jimeni re ana bala europe mo ni toko o jabidi do
6: ni alu jara kanyi ngalu flene kabi malila kuchala adama sangare amba da boni nyini ngali follow hali ni tu chairman jabi ala muya afanga bunya kosa ina
10: Oui, malmaké ali jara kwa no ene rebelinka mi jabi dande mi fo jande folimna mi ngali prime ka foko anga tugana ndumbe jitala kana anga sokona ndumbe jitala kana tuana ku imake internet le fana le kunche akatime parce que anga dimisionu munu mena anu stella ya ube mobli nyana mba mobli milon kemesa milon bisa milon bina ne ko foto ta ku ka mobli loye fo munu me so kemen wa milon kemen lo la ubita foto ta no ku ka so loye do olu ya be anwira be weleli ke ka na tugana ka na mu ando na koro na mbalma wole kwa ina ko yoro kanya mu ka so chan point yoro kaju ay tugana no bule afu atatim anwira me woni jela anre ka bara mi ka dumni di anga jamana duma ka fura duma ka kan chama duma ko chama mi otse ku ku gurenye me na utala ira ka balma ula ka u bi arjina ko na jagu ala mo be sira tagana ko mo ka internet le bo ko mo ta lungulu ka bla ri so so ka facebook bula whatsapp group
6: bula bolo na foro babaro ka yoro
10: tiktok ka wala pro babaro ka yoro so mo ta ka blo ka ka so chanta shi ne sa bi so wan kelen ye espagne ya malo fe mu mbe
6: aiwa nyingali dowere kunyi ka foko ni koyere akololo bese ke jumenye farafina amba fata bakuru mbala ani europe yere kan
10: akololo me farafina parce que on ka jenetu lebe talakana europe no lo be avantage ko ba foko ka kungolo be ta on bakuru bela jene me nana ni so mi ni dem so mi ka dem jene bela jene bola oso o ka nya o pe bo be bela ya foka ta timi na on ka dem jene bela jene bola kana nyali ke europe kono ya on lebe toko fe europe on lebe na fa soro do akolo ka bo awne ma anafa be european le ma
6: anafa bo lu de ka kosobe sisa adama sangar e yere boraka kuma la me damino la maroku tay ko ni kra da bal banku kosobe ma ba biolon fla hake halini adaw be make aka kosobe do be bior ba bior fo biolon fla fo ba binanu yala e yere bolo ni jama ko ni bayiri ka frili e yoro ni kelenka munde be se kana nai
10: bon ni jama ban nani anya fo sikanskan kan wa fo ko sabu nan ne bala ko sabu premier comme espagne ya parlement la espagne ya atete me semaine sa bala ka fo ko mo mo ni dona espagne ko ya loi la ima ka la se ko fo ka seconde ka lo i mo na somi ni gena ni mo bi ko ka bo afrique na stade e politique mo yo be ko jugo fa ki la afrique ko si ya lo ka ro ki la bla u be ki la to espagne ko ya o premier o kala mi ko kala mi ko mo yo meme ko mo se ka la se ko afrique espagne ko parce que espagne fa droit ime a fait ko respecter ba ni mo na na ka jamana ko no atina na quel fa duela iste ka ge tu ka se ka blagata ara jamana ko no imalo abisitia somna ni ya loka anana chim anana tuga mina ni wo tuga nyelo wati na ka ngase na ka tuga jamana ko ni wo soro ko o fero uta ko espagne lo bla pa kan sisan bo mo ta fora ko kala minge ko maroko nyo wole kan na espagne ko mo se ge ka bo espagne tu o prime deuxième sisan mo ko ko comme anga premier ministre anga jamana nyemo espagne jamana nyemo o tal algérie kata barado chetreni algérien o kanyemo o ken ko fominge bo mo ko ko maroc le o kalamge maroc le daile immigrant ko immigrant ka do achien premier tenir à flanter na sabante ni ama fo 2021 a kobi saharawi ka nyemo do soro espagne o takalo o kuraka on paya o kalamge maroc on ye bo na daile ka fronye da ile kuyo mwobi sika dunyema bo asina do refana kela wasi do frana bo mwo manke me ninkala san nile mwo sika la fo atatimi depi 75 la
12: o koro kam sika bla politiki ko mena de konala jamana no nyoko nche politiki ko hakina wo
10: wala politiki ko mena angon ya an woni sho wa bla o mena lokono me espagne gouvernement era bla o staba na wa bla mena mkono pour ke akana ni kele jamana flan nyonje oluko ko mafia o mie mo mo mo mo la na ko le ya ko le sa ogu yalo odo fana ko ko mo ku ma cha grashi crepero la ko ko mi grashi na jare me ko mo odo na me anye mi ni ni problem mi yoro mi maroko ni espagne bon espagne ma nyamo tala algerie min ken o le ma jama maroko ya maroko le dair o ka kele to yalo e asina premete ni nu dimina espagne ko wik bunda ele pour que mo o sika do nyema o ka lo no kala wati na europe bela jere me free espagne kan
12: enyi ngali laba adama sangara mbila bla yala ni choko yala ni shifi munu nana temek ni nuke la kukosegi mume famia ukakosegi ni mfana la jichama mbika fuku usigiru yerema
10: bon do usigiru yerema do ufana guwenema espanye guwenema bon kumi kwenye kala chugala paski teuta nitaashi na prime mwovina mwovina mwake mwofu wa wafla mwoke meluru mwovina mwove jense udaka urebe jenka dumi duma kajidu maka shiro duma me mwabi waro uku mwacha umakatimi don espanye guwenema polusuni minteru cheka na haka na ubla puge mwovisika bonyema
12: ukurule
10: do urefana bola fana wala ukurule me do urefana bola fana paske koni minu kumula se ufite dugu fitine dugu mne 8 kilometers pengale sautai du mabu ni mo wa biro nana bitu re du minute se ka bitu du minute so ka di mo ma fon du ni bola espagne ro re pro re kana do kala mi ngani mo chama bola kon re ko son
12: famuna kosobe adama sangare jara ambifu kosobe ka baro bla la kana kan ni ngalu jabi
10: wa in chan varaji ala antonio merci
12: Nse sambe tanye ni lameni kelo wereka hakil naudi ambe mwako follow mi mbisi mila Ibrahim Sori Drame ka bikindi ya lagine jamana kan Ibrahim Sori Drame nikli
13: ba aniti musa kulubale amba ufu amba lame kwa befu ame laba kenyo be
12: mfali dira nye koso be eko kwa kwenye dabali bangfo kateme
13: yo aile dabali bangfo kateme ni mwale ya kure yere nere nimbonji kuro kwa paske andere kai si akundu ka ma ka kumaru kumaru ku jama dire mu bayri jani ka boki kim ichi ispai kanya suma sa fi aboron jiko ka ndere masika fomu ya fisisu ni maru kire kai mazikia imas jugu yere yere kwa parce ka vuko ma ku ekonomi ya maru ku kase ni chukumina ari maru ko soro ka vuko maru ku jama dimbi bo bayri ga kile jama nate kile ti maru ku jama nata turu jama nate jama na basi ni no ni ne de balju wa ja sami drama sami su
12: minundu ye sira ntike yuko kuma me achama mbika foko luta me barako la do yere kuba a uluba fekas uluka nintanya espagne jama naka kongo ni minoko jugubulo ko obo korodo usigili ufaso ko yara ufana ukagele doni ne
13: ah parce que ubiro mi ubiro mi espagne ka akasembe aki c'est à dire aki coupé le quoi ka itidimiso je passe ka kube serme pour ka bisika se tunga woni ka ko espagne ka gele otikele de c'est-à-dire maroc yere le ka ay jamana bruka mo bayriga so espagne ka ko nya so andre ka afrique de l'est mo le ko ana frafin me ka pou maroc ka ni mbonne ji wala ni mbonne ji ne ji ko era ka mbe akure
12: mo era bolo fere fere jonjo meme se ka sura ni kola ba woni ta chien fo le bora ka ngam ko lele ka messi sa samba flani mo kone kele ma batan fana ko yesra tigene chokola
13: ouais c'est vrai mais ni be mo sal kula anka dirigeant de wujo roka parce anka siki anka jamana ni pou ko anka jamana mo sa wuti sika barada daire ka danga jamana doma ka so da daire ah so sto crier barada yu ka di na fu be sutu maroc yere maroc na fu jamana maroc be maroc ni to fola ko ils sont classés quoi o jamana di kanya deseni bara ni so la fu ka de ku keji ka ku buta espagne no di ta bal ku banku yere
12: re ndo bal banko do ibrahim masori drame ibrahim masori drame kabi kindi assistant beta malila ka Abdoulaye Karabana bismillah kabi manantali Abdoulaye Karabana nikli
14: Abdoulaye jeli fulo ko sa ko sa am Ibrahim Sori fofo ko gine ko fi
12: nakila klobi la betani ni kakil nay
14: bo am Ibrahim Sori fo ko ko dabali ba mbolo dabali ba kote a ñu de fo nga ko mo la ngo frafna ni mo ko mo yimi ci boli tafa jeli ndo ali klobali ma lay kene kene ni ci ndara ko de 32 bi ni ma fili ambul ma kere ci ndaro ka wodi be fe ka la fili inte balana kuye ka foko frafina bebi chekata europe tabu ka daka barate frafina kuma mbeba kalama tukumi maroku ve jeti frafina jamana chitiku defe niye maroku itaka laje meni ya yuko maroku jamana du mbe bora kata espandro cheki barade tubulu gelea ni seke wode uboka
12: Abdoulaye Karabana mfemi ye dabali bankoye mami nwe sratike ademse ni fitu numbala hali minu shima se bara soro yrati santani seki santani ulo mfla udafa uluka barako kuma mabese kofa yale barako fanadoa
14: kosa barako do ani kufa parce que ayama la mogoro tarayi ale sensoro e me ala so espagne demsen fitu no maraku ga demsen fitu no espagne demsen ni rezo sanfe wa ya bala eto no ndo be ga mobil ni boli e be ga ni ga suni boli e maraku ba mo me jigi ko no ina tadi wo e bo demsen no be ni ga fa la beta wo de no fe donc ame fa la mi fo kuma la suni la dron afrique ki nya si baro de maka jamana ko no baraj menu ka jamana to bu jamana ba wele kana afrique ya sanu ga ambulo ni mbambulo ni mbambulo sanu du du du goro na ma bo abi saka mo ko na fa wa na tese
12: ngini ngali gele
14: ati si jama bambu na wangu na wala jama bambu na ma buar tika jama mko nafa wati si donc mi man nafa wede yetu wabuka na anga jeka barake
12: jeka bara
14: no kera saibai wala jeka bara ambele dosro mina no kera mwoga taribe doka ya enote niko chisa mchala niko ko kogamika frontier daya lesi kile senegal obena ni mko tena
12: ngini ngali gele Abdoulaye Karabana wapa mna kosove mwaka wara wabeli nika juru nofe ansumana damagate krenkirani ya lao senegal yirei jama na konda la ansumana damagate
15: Ah, Musa Alou Koulibaly tanate.
12: Non, basse foi tana e ka yeto ko ni Abdoulaye Karabana tati killing.
15: Ko sobe. Musa Alou Koulibaly Karabana ya fo chogomi. Abisenga ko chogomi ende ko ni ma blao minan ko no. Musa Alou Koulibaly anka na Senegal yan yere. Abe petrol min fo la wo be Senegal yan wa adamina la bola. Ko e sanu be ya. Ko ko ji be ya. Dugu kolo dale mbe ya Musa Alou Koulibaly fe ngo fe danga ka benya. Mais Musa Alou Koulibaly est-ce que moko sara ko ko ji kan? Kacha ni Senegal denwe mugo sara cheche onla na pour Europe takala kacha ni Senegal denwe munde yo sababu ya ni Senegal denwe mi ufanga di ka Seneke ile Senefente san ni nana walo ya 666 Musa Alou Koulibaly samaina o yes malo min sene salon wo malo tonu tonu debe bone magasin ula akele masan jaba beyante wo chogo wali jaba obekasan wali malo obekasan ela mirila wo jamana dema ani filin kata farajela wal mankasa abe mundeke
12: nando ya jatemene ke ubito sene kelen baraw deke iboraka
15: ubito sene kelen minke ubito dumbeto deke farajela muna ubo kata ke farajela ki buri farafina tama pesko nu tara ke farajela abe san nu ye bara were fananke ila hake abe dima adafa le kelen taje yan yere ibi bara ke fibe sa ni ye kalo duru bara ibe kalo flasoro
12: okoro maraba
15: kulu bali foy manani ni ye ka fo ni na folo ba mi be be na farafina dugu kolo ka ni at la fla atlanche kelen te farajela dugu dowla
12: okoro maracho ga de maisawa wala jumelo
15: nani ni bela jelen kolo foyte fo ana kontra dugu signe ani ana nyamro la bedumu wodronde anfa
12: Ansumana damakate ka bis Senegal
15: ko be miu bisen ka bara ke ka soro fananke ka wadu gukolo la bara wa fananka bara were ke hayni kalam barate
12: to famna ko sobe ansumana damakate sambala danso ko bin ne ga juru no fe ka be diabuku tambakunda abebe marabulo kelin ko ne sambala danso ko
16: Musa be folin lo anikle
12: amba anikle ko barantayan de do ya blo de menan kono
16: Musa ne ko ya blo menan de kono barantayan de parce que afel ga 1520 va pour aussi mais baraye e ba ou ga tra bara kun vandela c'est vrai ha nou be bla février la na fo karam ni fengo mais hakini bala de san clan san flo be tra la do be dum be bara de soro donc on bara ko tanya don de be fara finde on la gire europe mais ne kon be se ga même fo dro oye kuma bain membe farafina fango di dabla c'est vrai nim bebe farafina farafin dem sene dem farafina de dem sene ngacha
12: ofamuna ko sebe sambala dansoko kabi je abugu tamba kunda sisa ambe jebu jalu de kaki no soro kabi malila kita
17: ko mo ba biuron dan dona espagne jamana kono ka boni maro fafla boni ko ni buluni ye si kala je ibutan ni bebe kilala yira pase o bayra ko ay sa nga farfin jamana ni kilala be na fara maro ka de ani farfin don ka sa be dona espagne ma ba biuron la be ka do erop konna be kon ba do kon nga farfin jamana ni kilala be ni kilala kon te kon o kon te tro ko je fe bo mo su yira ni ma mo ke mbi wor biuron dan ko kon su yira ko lu be su dira u sim go kon ma ngor ni mu fatro ay sa espagne mara bo ye ko ka la plage mon adon ka se ka do erop chuga mina ka se ka ko ke la kon frake pe ni si graje iral be frake na pravinasa pravina ke la kon be
12: ni ni djibu djalo ka kino ka bikita si sa meta burkina faso ka arno sanu la soro ka bi bobu djula so
18: ni ko ni ni tamashin gweni ye mi bayira ko gwele ya be jamana den ka maro ko jamana na note ma banko alen danje yelera o mogo na ta me wati kelen kono ni mogo bayira ga suka o green ka kotge kata o toka kuro panga donin chukura harika mwani mbeleke ni toko kwa sanfe wichuko njini ka don halo yere mo joro ni faratikola ubayira ku nyabe nuko ya dolera elfanya mfanfe kateme maruku kangulu tamashen gweni li ini wala ni mkwani dowrete gwere ya tamashen luko gwere ya digilembe jamana deo kiamana nuwate atunkana danche dayele nima ni mwogo sugu mwogo bayirika sugu wati kele nkono kwani oye dabari bankoye oye kufa mbali obi yira drongwere ya lubi
12: nginye Arno Sanundeka hakilina oye kabi Burkina Faso bobo jula so anka bibabu kan omi ntumbe italike jama bayirika frilila Espanyi danche dugu siuta kankabo Maroko oye hakilina munu yukula ani akuku mbise kasoro mune fe obi dansi kanka bikuma biwabulo jemukana nega karafe ula Musa Cham aleni seri nya bamba job de bolo tumi nega karafe ula au kambesini

0: aunike haubeka RFI de la men nege kanyeta ani flabet tamba kunda ani bamako
1: Sarata Kamara
0: Kiti fla Gabi Ubera Bamako bi Malila Adama Diara nabe oleko ben le cerveau anyangira ka kasan naninke kasola san kele wore guludonala kaye nanene uni baga baga liuke bololo san fe moro wore no yekuna foli di la shahana takiuye karo woro kaso ke nyangi liberale kan karo woro wore guludona ala kaye dankari ke kiti sola Nigeria u moro bilolu ni fla de Diago Yaminera Zamfara Marala lokun laban tamnina lakanati la mawka fola surasi flan nitayara kemer fatiu kanin diago ya mine wale usenfe cameroon akibaro ya tununa akagamana deuma kabini karo flan yoron ko kengin kali chama kunye jamana nyema paul biabanila wa abena segin jamana kono atemen marabaga jankulu ka kuma la sela yo rankili sigi kanfo rfi sanfe kunu awneke wa audanse Kitifla minu gabi tum makononi malila bi karo woro kaso kenyangi libera kuna foli dila shahana taki ukan karo wore wore juludona la sa miye adama diaraye nabe woleko ben le cerveau san nanin kaso kenyangi li san kelen wore juludona la ben le cerveau be kaso la kabini san sabanyoron kai nanini uni baga bagali uke bololo san fe maimuna sanogo kititela ma tugun gigina kritela ka lengini makanyesi ben le cerveau ma
2: lo sarata bau je kalot le mwa ani wolon flaka kiri sen fe jigina kititikela tu ala nyene ko santan kaso nyangili kada adama jara wali ma ben le cerveau kan ngabi ba makoka ko dapel ya latke kasani sanani kaso keli nyangili ben akan ani kasan kelen kaso jurudo ben le cerveau ra faso don to la ton mouvement yere wolo debout sur les remparts nyema jala kilindo ko yi baga baga lini nenu de ke kuna foli di sero fe akakiri sen fe jigina kititikela tu ya kakuma talendo bla yasa mo ko kalame o kuma kan kono adama jara be kan ni ni barabagali utakanye si mali marabagoma kuma dile ama bika krisen fa yasa ka yere la fasa ben le cerveau ye o kuma nonu fando la kodon nga akokuma to talenti ale ka kan ye ko dlana atlino adama jara be kan ni ni barabagali utakanye si mali marabagoma kuma dile ama bika krisen fa yasa ka yere la fasa ben le cerveau ye o kuma nonu fando la kodon nga

0: arakono jamana ñing ko ko duggu ni a clé bi fe wala ñing kela dogu kun franche temeni la kanati gla mo ko flyere bonena unina a ko simfe o ka kumala sela do ko sereula way mona zerbo o sika kelembe jatege wala kela do dem
1: Chemal fatigue nous konaka bin surasi daga doli kan o mi senfe ou ye surasi keling ani polisi keling bono onina kala blok mala sila doli ni la silike ani ko binkanin sila ka nye korotike abada kan fana ko binkan kala ni ye utige da du de chamalikan ka taganuye wa ko jatiga wale nje kulule nolo dugu dondo fana ba serinya ko sibuloni karilun suleke binkan kala nuna na moto kan kasu wadaji dugu sen kono ku temena du keling keling be kono ka mo jagu yamne dore fana ko mo kemenyo woni kono kamne kasoro ku do labla ku tarani minuye ulu akebi jati bidru ni kola uchela muso ani demsenu do fana ko sanu ka se duin kono an ku yesu rasu ka marama fendo fo ani keleke mobli do ka kon kasu wardaji binganinye wala ton kera olon kelina sokoto marala sabon birni ndu kono nigeria ni niger danje grefe o kasra to bi jati tan ani kelina du dendo ka fola akira jati wala nkelawiye wal matye marfatige minu buwele bandiu nunu beli ka telin ka du do Yagoyamne, a Nigeria, Kenkan Korofe, Walma, a Koroni Atle Bianfana, Anika Musaka Unini, Mromnele Nuso Morofe.
0: Lakana koko mahalisa uluka lakana sabatili hukumu kono Nigeria chedie chedi ba kononto nyokonde ta garde forestier ni mokoka baro bena nyeshi kungu lakana li dema jamana ni mara tan kono wala saka diagu ya minelu binkani wale ani jatige wale kela ukle Nigeria mara bakha ko fola wa ko lumino mokoni nu be dugu tuma chamana kungu de kono Cameroon jamana na kuna funi dila Martinez Zogo ka fakali kirida minena bi yaunde surasi kitisola asere bisabana ani nani gendarme che colonel Jean-Pierre Outoulou debe kititegela nyekoro wala sa ku kanyini ngaliu jabi wasalif saxanogo gendarme ni ka sere yawla ayala ko don ku yen ni mantoro wala u deta kanyashin kuna funi dilanyima
2: kosobe bintu colonel Jean-Pierre Outoulou badakan tuguni ko ay sere yaw soro lieutenant colonel Justin Daufefe ako che nyala ko don kale tuñi gendarme ku ni mo ye minu ñoy baroke wala saka Martinez Zogo mina akoko cheni nya faye ko uyoke wala saka ka nyimo ka diana ko ke o mintunye ko ka kuna funidila ni balika kuma zandar mu kulu nyimo ni ko kuna funidila ni minali wati ku ye fere do de broda utlala ka ke kulu flaye kulu folo o ka baratunye ka kuna funidila ni kulu si anika nomina wala saka don yoro ani aboyoro don kulu flana uluka baratunye ka kamina ka do mobile vitrifiement do kono anika tanaye ekunu o yaunde kindoye colonel Otulu ko serenunu ya la ko don ku ni toro wale uda kuna funa dilaninka ani katla ka a flistrada do la nga ko ko nintumbala kirisoni kono colonel Jean-Pierre Outoulou ko watimi lieutenant colonel watimi aye lieutenant colonel Justin Daufeninka ko kere aye cheni ni kere solo batigi Jean-Pierre amugu beliga de jalaki ko cheni tunye sefa wari wa kemedi ama wala sa uka kuna funa dilanin balika kuma ka farao kantu ni akama ko be na sefa wari million muganda kan o mimbe bo soro ko ministre sofe zandre mu cheni ko kere solo batigi Jean-Pierre amugu beliga kelen ko ka Martinez Zungo ka fali kuna funi soro kaku ajobala pintu ni wati na kiri ni sonseri la folo yani akadami na kokura
0: ini chenye fali ula salif saranogo
3: RFI
0: Farafina kile bi amfanfe jamana ukoton sede ya wobe ka fero bla 5 ans ya saka eko wari la barali damine jwe kalo asamba flani mugan ani wulum vla ngalagine mara bakaw ya latige kato uka frangine ye la barali kono faya François Bruno lagine mara baka jekulu ka kumala sela de ni kibaru ya la se dago ku antamene ako lagine lagine ye aka yere lagine be ka lagine ka kai yere ma horonya de labato kato ablu ala tiga nyimbe se ka famu ya chogodi yere soroko domba ka mamadi keita be ujabi angalame
4: ni la wodi bulita nam fulo yibulu bele asu do bana jamana kan ila nam fulo woli la dana ka ere la dula jamana kono me nam fulo wala baranya atese benani ani jamana siama ne deni falu bele sari ya kilenta me ni kilenta le ikilena wodi de bele adu bana idila nam fulo la danka wo bele ya wo boyka ni kam saliata 2017 la bele ya nara la ginekan nana dake syndical la mankandi o problème na dasi kana ke han kana ke crise sociale di kana na nam fulu ko nyami gouvernement ntina se ka molu sara aluka 10000 francs billet vert la dan 10000 francs vert ou la dana o kra ka molu sara lukela bara lukela han économique ay de masron jamana bana ay de masron ay ka wodi wolu bela tunum fanan wo to le politique économique ora sur na le parce que agre

0: garde forestier ni mokoka baro bena nyeshi kungu la kanali de ma jamana ni mara tan kono wala saka diagu ya minelu binkani wale ani jatige wale kela ukle Nigeria mara ba ko fola wa ko lumino mo honi nu be dugun tuma chamana kungu de kono Cameroon jamana na kuna funi dila Martinez Zogo ka fakali kiri daminena bi yaunde surasi kitisola asere bisabana ani nani gendarme che colonel Jean-Pierre Otulu debe kiti tegelaw nyekoro wala sa ko kany ningali ujabi wa salif saxanogo gendarme ni ka sere yawla ayala ko don ku ye ni mantoro wale u deta kany shin kuna funi dila nyima
1: kosobe bintu colonel Jean-Pierre Otulu bada kantuguni ko ay sere yaw soro lieutenant colonel Justin Daw fefe ako cheri nyala ko don kale tunye gendarme ko nyimo ye minu nyoy baroke wala saka Martinez Zogo mina akoko cheri nya faye ko uyoke wala saka ko nyimo ko kadiana ko ke o min tunye ko ka kuna funi dilani balika kuma gendarme ko nyimo ko ninko kuna funi dilani minali wati ko ye fere do de broda utlala ka ke kulu flaye kulu folo o ka bara tunye ka kuna funi dilani kulu si anika nomina wala saka don yoro ani aboyoro don kulu flana uluka bara tunye ka kamina ka do mobile vitrifiement do kono anika tanaye kunu o yaunde kindoye colonel Otulu ko serenu ya la ko don ku ni matoro wale uda kuna funa dilani kan ani katla ka a flistrada do la nga ko ko nin tumbala kirisoni kono colonel Jean-Pierre Otulu ko watimi lieutenant colonel watimi ay lieutenant colonel Justin Daw fini nga ko kere ay cheni ye kere so batigi Jean-Pierre amugu beliga de jalaki ko cheni tunye sefa wari wa ke meddi ama wala sa ko kuna funa dilani balika kuma ka farao kantuguni akama ko be na sefa wari million muganda kan o min be bo so ko ministre sofe Gendarme tiene ko kenre soro batti Jean-Pierre Amugo Beliga kelenko ka Martinez Zongo ka fali kuna funi soro kako ajobala pintu ni wati na kiri ni son seri da folo yani akadami na kokura
0: ini chenye folo la Salif Saranogo
2: RFI
0: Farafina kilebi ya mfanfe jamana ukoton sede ya uobe ka afero bila sinka ya saka eko wari labarali damine jwe kalo asamba fila ni mugan ani ulum vla nga lagine marabakaw ya latige kato uka frangine ye labarali kono faya François Bruno lagine marabaka jekulu ka kumala sela diye ni kibaru ya lase dewokun antamene ako lagine ye aka yerema lagine beka lagine kaka yerema horonya de labato kato abu ala tiga nyimbe se ka famu ya chogudi yere soroko dombaka Mamadi Keita be ujabi ankalame
3: ni la wodi bulu itan nan folo yibulu belia sudo bana jamana kan ila nan folo woli la dana ka ere la dula jamana kono men nan folo wula baranya atese benani ani jamana siama ne den folo bele saria kilenta men di kilenta le ikilena wodi de belia do bana edila nan folo la danka wo ubule ya uboika ni kamsaliata 2017 la belia na la ginekan nana dake syndical la mankandi o problème na da si kana ke han kana ke crise sociale di kana na nan folo ko nyami gouvernement tin na si ka molu sara aluka 10000 francs billet vert la dan 10000 francs vert o la dana o kra ka molu sara lukela bara lukela han ekonomika e masoron jamana bana agire masok na ka wodi wolu bela tunum fana o to le politique économique o ra sur na le parce que agire kan wodi le habu wadi se ko ke ka belia la bo jamana kono denuka nanye de croule do ante na si ka o ke ni de ko madinyama
0: Mamadou Keita soroko dombaka ka kuma kauntala Mamadou Diallo de fe Côte d'Ivoire do farala taji songoka kabini out kaloni kle flo dreme woro de farala essence songoka dreme duru o farala gasoil takan marabaka ko okunye ka dinye jugo ko okunye dinye sugu galeya ko de ye ko halini ka soroko luye Moussa Kadou wala sa taji songoka no ya jamana demblo subvention ga coûte sega jeni ni farali ka Auni che la melila nyebe dansige anka kuna funi di keneni fam folola Moussa Tiambe tegebe nage jurula amenyo kon soro 600 fam flanan kon Sangata ani fla dala nege kanyeta ani wolum laka Touba ani Mbake Senegal jamanana
4: Bintou Cissé
0: Nataula amena haklina wala soro awye uluminyo dibi kuma be awlo keneka ame soro ka kenenyin kunche ni kalanso siraka njimukanyi ngaini ni mbeche sikida nyeta hadu
4: sikida nyeta
0: Bila seliba be tananye Côte d'Ivoire chamanchi yamfana oyorola muso senekela uka jekulu dobe tiga sene kap